Ka tuku maru te rangi e, ka hora paunamu te moana. Ka taku huri te whenua e, ka tutu mai te hau ki waho. Ka tutu mai te hau ki tua, ko te hau ki tai, ko te hau ki tua. Ka tira marama ngā whetū, ka kohititi te marama i te pō. E whitira a te rā, ki te whai ao, ki te ao marama, tihai, mauri ora. Ko te mihi tuatahi ki tō tātou mātu i te rangi, nāna nei hoki e hanganga mea katoa kia whakapai tia tō nengoa. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate ko koutou rā i hikoi nei ki tua o te ārai hoatū rā a moi mai i roto o ngā ringa o te ariki. Ka tuitū te whenua, nō reira ka mihi ki te whenua, o tira ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

mawhero, mapango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero, o mua.

0: bawag abagata. May tiyaw kiyo siya yung amay. Ay! Good time at ako nga mahal at ginawa.
1: Ni! Ipiraan ang tipayo na kay?
0: Sino rekarawat? Hawiri-wiri ang nangangutin.
2: Dukite au te tai hakapati o te Tōhoko pizza. Te miharo au e pikitia, i tono au mo te tai.
1: Ne, ai kina ki tōtsina?
2: Ai, te katoni, ko au te tai kua mau i ngā mahi hakapati nei.
3: Ah, kuina.
2: Ha?
3: Whakaro paitāku.
2: I whakaro maku aku pia.
3: Kai hea mā kuini.
1: Aua, kare noe kia ki te iae.
3: Ariata, kai te hea koe te rongo taku whakaaro pai.
1: Kaore, hei, ko ea henare te ora nui?
3: E rua ke ana wae taka mai ki au ki te kōrero mo e tahi nama e pāna ki ngā taputapu o te kīchini. Kai te mōhio koe hea te take.
1: Tērā pēa e nama mai i tērā o ngā wharekai.
3: Tērā nō pēa. Mā kui e whakatika ki te wae mai noia. Hei. Kua rungo koe mō mangi.
1: He hana.
3: Kai te hoki anoia ki a mere.
1: He tika tērā?
3: Āira. Mānau nō te kōrero.
0: Ki te hea kura koe haere ai mo tau ākoranga mahi pikitia.
4: Oh, he kura pai kei tāma ki Makaurau.
0: E hea ngā utu.
4: Aua hoki, mā te mama tini pia.
0: Ka he mana warato māma ki te rapu haere i e nā moni.
4: E hara mana, koe ki taku kuia mana e utu.
0: Engari, koe kōrero anō koe ki aia.
4: Kao, kauri anō.
0: Me kōrero pēr ki aia i te tuatahi.
4: Kaore au i te tuku i a rāu amuamu, hei whakararuraru i taku haire.
5: Ai, kai te kua katoa hau, kai te tautoko koe i āhau.
4: Ah, kaore au i te pēra. Ko taki wawata ke, kia mutu tā kōrua tau tohe tohe.
5: Hai!
4: Mō hio ana au, e kore kōrua e whakai ki e tahi tikanga. Mō ngā mate e pāna ki a pāpā. Engari, ko te mea noi he whānau tātou. E te kāna ki āwhina tētahi.
0: Kua taipea ki te wā mei kōrero tāua mō tāma.
5: Kua roa rawa nā ia nei. He ākoe kore nā e kōrero i te wā e ora tonu nā ia.
0: I whakamātau tonu, engari i pare ke mai te tuara.
5: Ai ahata ai.
0: Unu hia tōriri ki a raiha. Muto omoka puna te take.
5: Kātime kōrero koe ki a raiha. Koe ia kei kai te hea.

com o Kiri Reika. E mau ei ki i ro tāruke. A i ngā hihi i runga toka. Ka kahi a rehua ka mea tu ki apo. I nā rawa tō tira i ki te a mai ei koe ki kone. A kia tō apo. I haere mai au ki tētahi o tamariki ki haere i a. Ka pātai atu a rehua. Ko tēhea. O ki ki roa pō ki ngā ika katoa te hāpuku. Te pakake ka tahea ka ki atu i te moki e ka kite atu i te moki e, whara, e whakawhiri nā ki ana. Te mahunga ki te takuahi o te ahi. Ka ki atu a pau ki a rehua. I nā nō pea, ko te tāhae e tupera mai nei ngā ngutu i runga i te takuahi.